dudon mi nu lepa ulenao pol na zaten mcdm chin laizo program sin chibai kan lawbu tuichani sin zar khasung thu thang lor khom pol kan run law thanding amhai sibika kumsom se le kumkwana marta ni chu britain germany le norway in ansun loi myanmar mi pi pol thon hun khat ten kan ding asi tin britain le germany in ansim july thani le kwani athleng mi kumsom se le kumkwana marta ni chu britain germany le norway ram pol in ansun loi myanmar mi pi pol thon hun khat te ya lungrol jatin kan din psc tin britain le germany in antar lang asi thong khat zakwa som li le pasari kum july tha nilai kwani ya ucho ang santelin marta pakwa tha an tuarna kumsom se le kumkwa na marta ni si mailam chani athasi mi myanmaram sitting in zuamna ka nunnak apetu pol an zaten myanmar mi pi pol thon upat kan sun loi tin rengun khopi ya ummi british embassy in cha an swa britain achau za din munin remda in azalen mi mailam sangi atha mi democracy sanga myanmar mi pi pol thon mun khatya lungrol jatin kan din pi tin ancha songa antel germany embassy chun myanmar mi pi pol thon nunna aliam tu bu chok aung san le marta minung priya chu ngil lawin kan upat asi tin ansim azani shoitu pol chu myanmar mi zalen nak le atha sin mi mailam sangi anzuam nak sanga nunnak anpek ti khalin ansim bucho aungsan le azani poli anral than nak le rampi pari anthin lungpek nak pol hi tuini chantiang mipi tampi sangi zauthim tlak si myanmar mi thuan thua rampi i mailam sanga tumta nak pol anpesuak hi thuan thua hin mai sanga duvekin kan manding aya kan zir swa atul tin germany embassy twan vau nei tu in asim germany embassy twan vau nei tu chu rengun khopi ya ummi bucho aung san zuk lem maya tu vekin asim mi si myanmar ram din munin challenge nak tam pi khal kan tongi atu vek chana marta ni hi myanmar mi pi por sangi kumrai pi kan du mi rem dei nak zalen na lungrol nak le athasin sin mi kan mai lam sangi tumta nak pol khal in mang ter tin asim amadin munin azani shoitu pol i anthuan thu pol khal kasun loitina simi myanmar mi pi pol para germany rami kumrai pi a umzau mi ramdai nak le lungrol nak pol khal kan nem nget bet asi norway embassy chun tuini hi rampi na twan re rolai tua mo atong tu bu cho ang san le ralka pariat hil launa kumsom se le kumkwa na martar ni asi ruanga martar pol hil lawin myanmar rampi i mailam sanga san adot totin nunnak pein azuam tu zaten kansun loitin cha ansua si apani na ka ral sang sungtel then khatin khampat khwa numi pakhat chu pong sualin kum upalam mipa pakhat an shem thu khampat khwa a tol sungmi numi pakhat le kum upalam mipa pakhat chu ina rei lote sung anlun chana ral sang sit chau thon tongo in numi pakhat chu pong sual tongin kum upalam mipa pakhat chu nasaten anshem tin tolsong mi polne ni sin thai si khampat khwa number palli i ummi kumsom se kyang kap mipa pakhat le kumsom thum luan mi numi pakhat chu julai thla ni hlei riat kyang kapa ral kien nak isin ina thilpoi mo a umruanga reilote sung anthlun laya ral sang polin anhu tin mipi polne ni sin thai si ral sang then katin kumsom thum luan mi numi pakhat chu anpong suali kumsom se luan mi mipa chu alung chi mit kawin anvel tin thai si aliam chia zar sunga thupi pakhada umruanga ina reilote sung anlun chana ral sang pol thon tongo in apa chu lung chi mit kawin an thoi an maunu chu ral sang polin anpong sualasi atua an din hun khal fiang ten kan thai ri lautin khampat khomi pakhat chu nasim kali tamulam zin pi pari mai anor tu ral sang pol chu khampat khwa le kanan khwa an kil khoi nuwa kama chi kholama mayan nor vivoronga atu khala kaokna achangre rautin theisi kale tamu lamjin pi kilkhoi thaina ding sanga ral sang polchun jun kha thoke sin thokin kale tamu mo lai khwa a tha jang thong tel mangin mayan nor re ro si apathum na ka than tlang khopi area tamson akil khoi zau tu ral sang le chin mi pi ral ka pol din mun asau sang thu chin ram kul saklam than tlang khopi para than tlang khopi sungi area tamson kilkhoi zautu ral sang pole chin dau thleng tu tangkop pol karlak dinmun asau sang re ro thu theisi than thlang khopi chu azaten kan lathei zautin july thani hlei ruk nia ral sangi tumta nak nei zedin thudik laumi an than tin cdf than thlang
spokesperson in asim atu din huna chun thanlang khopi mun then khata kan ma in umhun kan la ralhrang polin azaten kan kilkhoi theijautin an than nan hi hi mien bumna asitin kan lo thei ter du atu din huna hin ni tin ten kan bo oring ringi ziang tik kan ka poding ti mi din mun kan thleng drone bom in chun kan ma lami sin khal kan kap re ro an ma lamin kan kilkhoi the theijautin an sim nan an du vekin an wak sok theilo an mai mun khornak mun longa an hai tin cdf thantlang spokesperson in asim chun thathoka ha kha thantlang lamjin pi sin thantlang khwa ralhrang tha jang azatelin an beti tha jang tampi thon thakhat luan mai an nor nuwa khosungi mun hle khata the ko in tan mun an khwar tin theisi atu chana chun thantlang khwa i zum mangin area zatek som chele panga chu ralhrang in hun an lazawi atang mi chu chin dau thleng tu tang ko pol an asi chun thlai sin thokin khwai area tam son chu mipi ral kap tang ko polin an kil khoi mun then khat khal mun then khat khal an pe tin thei si ral thrangi than thlang khwa an lak mi thon pe paroin an cha suana ka mun mipi pol chu palam khopi vekin tun din sal nak thulu thon mipi pol si yung nak dinga asi thu tol sung mipi pol din munin than thlang khopi a za ten lut sal thai nak ding sanga thinlung vai won ding in an than mi asi tin sim jun thla ni li niya tha jang za thumi sin jali hrong asimi ral hrang pol chu ha khai sin than tlang khwa mai an ranori chin tang kop pur pol thon na sa ja tin an ka poi jun thla ni kwa niya than tlang kho sunga an thleng thai si jun thla ni rani sin thokin than tlang kho par mun tam pi chu tha jang le hriam hrei pi drone tum pi pol le wanjam ka nak thon ma wanjam thon an ka bom ruanga then khat ka ong na ka chun tur atel mi chemical bomb polla an mangtin theisi ralhrang in july thani hlei rukni i an swana ka chun thani hlei thumnia thantlang miuma palik sakhan ni hlei kwa nia number pathum sham thok tlong july thani nga nia number pakhat sham thok swak thuan tlong july thani riat nia thantlang sen pi sizung le july thani hlei ni nia mitat zung july thani hlei nga nia hotel zung pol kan la thai i than tlang le kiang kap mun pol za ten kan kil khoi thai ti in thu silo an thana si ka ong na ka ra sang la min som thum kiang kap an thi som nga rong hriam ma an nga do thleng tu mi pi ral kap lam khalin cna le cdep than tlang in mi pi ral kap tam zet telin then khat hriam ma an nga i thi lo khala num thu thai si ral sang i uk nak lak nuwa shem shei kai tam nak than tlang khwa chu ral sang le shem shei kai pol kan laka copy kil khoi thai nak ding sanga na sajetin an ka po si apalina ka jun thla sunga si nak nei telin ral sang bur sung tel zarok le som nga kyang kap kan thap thai tin NUG hum him nak lam tlang boi zungin an sim thu diklo zeti ral sang lami si nak nei pol telin ral sang lam sung tel zarok le som nga kyang kap chu jun thla sunga kam phil lo thai tin NUG hum him nak lam tlang boi zungin an sim si NUG hum him nak lam tlang boi zungi an swami thu la pola jun thla sunga ral sang bur sung ter zarok le somli le pali thi in hriam ma nga tu jan hi le pakwa tiang an vekin hriam ma nga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin thei si chui le ya ral sang sakhan lak thai mi hoi kwa si i ral sang lam helicopter khal wai khat kan kap thei tin cha sunga an tar lang nan ral an do mi tin mun le mipi ral kap lamin achhi lo mi din mun chu an tar lang lo hum him nak lam tlang boi zung din munin hum him nak lam tlang boi zung pdf se yung chukin chun jun thla le july thlai tiang manli ram then sit thana mukui ram then sit thana sagai ram then sit thana ni pi ro ram then sit thana pola ral sang pol se swading in ral kan dau thai tin an thai ter chuwek thau thau in tol sung mi pi pol par khala ral sang poli thrum manak pol ronga jun thla sunga tual sung mi pi za thum le som li an thi i za thum le som che le pakhat thiam ma nga in in thong khat le zan ni le som nga le panga le biak nak lam in pakwa asiat tin an yu ji hum him nak lam tlang boi zung in cha an so si an yu ji hum him nak lam tlang boi zung din hunin hrem shei ka in do thleng nak tua na ka ram pum pi a mi pi po le hum him nak lam mi pi ral kap bur tin kim kom kho min pdf ta in ta pdf pol thon mi pi kil him tu paka pha pol khal mun khat te a chain of command in antuan re routine an simasi ane ta bi ka rampum pi e ummi thong in pola sipai tuam hlom na khop kham nga lo rongi athi tu
ram khel thong tla za le somli le priet tiang an thlang tin ppn emin an sim thu ram pum pi e a ummi thong in som thum le patnia siwai tom hlom nak khop kham nga lo ranga dik lo jati kai atong mi ram khel thong tla athi tu hi za le somli le priet tiang an thlang a si tin myama nai nga lo sai ya nai nga yi a chin ta mya ko ye ppn emin an tar lang si ppn emin julai tha ni kul ni e an swami thong ina hardam na kil khoi na khop kham an nga lo thu thom pe paro in athi mi pol thon pe paro in chajin an tua nak sin an sim than mi si ral sang in dik lo jetin uk nak an lak thoki sin myama ram pum pi a thong in pola milai chau vau pa balin le bese jetin thong in sunga ram khel thong tla po thanga hardam nak lam kil khoi na khop kham nga lo ruanga athi mi hi an tam sin sin tin an chajina an tar lang si PPN emi hlek hlai naka athi tu za somli pariat chunga ram khel thong tla mi pa athi mi hi satek somriat le paruk in atam bi an si numi ram khel thong tla athi tu hi zatek hlei thum LGBT athi mi hi zatek pakhat an tin thei si an kumin thena si le kum som thum le kum ruk isin kum som nga le kum nga karlak na tuan thei lai mi athi an tam bi kum hlei sari hnoi naw hak le mino pani hlaya kum som sari mi ram khel thong tla khal an tel tin thei si achanin thena si le thong ni le kum kul hlon thum kuma athi mi hi asang bi kum si i in sing thong ini athi mi hi atam bi athi mi hi asang bi kum si i in sing thong ini athi mi hi atam bi an si u bu thong in dai u